Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng apat na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Manatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: ang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring

0: Alam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contratexscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
1: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio.
1: Feels good.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: tonight.
1: Taumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumilipad.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. Ayan, magandang araw po muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon at laging nagaantabay sa ating programang HCI-CMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Siyempre, kumusta po ang lahat, lalong-lalo na po yung ating mga Power Trio users dito sa Oriental Mindoro. Dito po sa bayan ng Calapan, lalong-lalo na po sa bayan po ng Baco, San Teodoro, Puerto Galera, sa bayan po ng Victoria, Nauhan, at mga taga Gloria, Socorro, Pinamalayan, mga taga Pola, Bansod, Bungabong, at mga taga Rojas, Mansalay, at Bulalakaw. At syempre po, saan mang lugar na abot ang ating radio program. Kumusta po kayong lahat? Syempre sana ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan at syempre nasa maayos na mga kalusugan. Samahan niyo pong muli ako sa ating 30 minuto ng ating programa. Ako pong muli ang inyong lingkod, Manny Lynn Gaupo, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na ang misyon ay maipabot po sa inyo ang bisa at galing ng Health Code International Products na Power Trio. So sa mga karamdaman po na mga iniinda, lalo na po yung mga nakikinig po ngayon, ay maaari po kayong mag-text sa aking numero 0912-971-4306, 0912-971-4306. I-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. Edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at syempre malaman po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating radio program. So, ano man po ang inyong mga iniindang karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman po o hindi, o kahit po buntis na may mga iniindang karamdaman, o mga hindi magkaanak, may mga maintenance na gamot, or mga due for operation na, ay maaari pa rin po kayong gumamit, matulungan, at sumubok ng ating HCI Products na Power Trio. Yan, kung kayo po ay may mga iniindang karamdaman tulad ng hyperacidity, gastritis, ulcer, may gallstones, may fatty liver, or mataas ang uric acid, may mga bukol sa loob ng katawan, pabalik-balik ang lagnat, mga mahina ang katawan, sakitin, or hindi makatulog, hindi makapagdumi ng normal, ay maaari nyo pong subukan ang ating Power Trio. At syempre po, bumisita sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. At ayan po, maraming salamat din po sa mga taong patuloy na tumatangkilik ng ating HCI products. Lalong-lalo na po yung nagpapaabot ng kanilang patutuo sa paggamit ng ating Power Trio. Ayan, bago po tayo magpatuloy, pakinggan po natin ang isang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: Ayan, at magandang araw sa lahat ng mga nakikinig po sa atin. Ano po, may nais po akong mapakinggan yun na isang maganda na kwento magmula po sa Lukban, Quezon. Ma'am, ano po ang pangalan mo?
3: Ako po si Kathleen Joyce Enal mula sa Barangay Ayuti, CCF, Lukban, Quezon.
2: Okay, so ma'am, ano yung ikinikwento mo kaninang maganda na nangyari sa'yo? Ano po yung dating problema mo?
3: So dati po, almost 2 years akong nagsasuffer sa ano yung palaging unconscious. Tapos kapag nasobrahan ako sa saya, ayun, himatay na naman. Tapos pinakamalala kong unconscious is almost 13 hours na hindi ako gumigising, walang tubig, walang pagkain. Tapos after no, nag-decide yung parents ko na magpa-ECG uli kasi every time na mahihimatay ako ECG and then yung result, negative, wala daw nakikita. And then nung nagpa-to the echo kami, hindi na ako nag-decide na mag-to the echo kasi umatras na ako. Sabi ko, wala naman din mangyayari and then yung pera, sayang naman siya. Tapos doon namin na-discover na nakikipag-deal pala ako ng hypertension for almost 3 years na hindi namin alam na hypertension yung sakit ko. Tapos dahil nga nahihimatay ako, tapos hindi namin alam kung ano yung sakit. Puro pampakalma lamang. Tapos yung pampakalma na yun, nagkukos siya ng unconscious ko ng sobrang matagal talaga na hindi ako gumigising. Tapos naapektuhan na din yung pag-aaral ko, na to the point na nag-aaral talaga ako na sa clinic. Tapos minsan sa isang araw, halos whole day o half day na sa clinic lang ako, na hindi ko talaga naintindihan kung ano yung pinag-aaralan namin sa klase.
2: So ganun kalala, ano, hanggang nahihimatay ka. So ma'am, yung sabi mo na parang may oxygen ka na sa bahay?
3: Kasi po, nagpa-fluctuate na yung oxygen ko, tapos hindi na po ba nahahabol yung pitik ng puso, yung sa pulsuan ko. Kahit tabulin mo lang, sa dibdib, sa leeg, tapos sa braso, wala nang, hindi na masyado mahabol, pero pag, parang pag nilagyan mo ng pressure or kinilitin mo yung paa ko, may reaction, pero yung utak ko, parang ano siya, parang patay siya, parang tulog.
2: Ganun katindi. So ma'am, paano ka ma'am napunta ng dito ma'am sa health code ma'am? Nakagamit ka ng mga product ma'am?
3: So napapunta po ako dito sa health code. Naghahanap sila ng staff, and then ni-refer ako nung dapat na mag-a-apply dito. Tapos nung nag-apply ako dito, doon ko sinabi na uunahan ko na po kayo kasi may sakit po ako na hypertension. And then yung mostly sa akin, pag na-stress, pag sobrang saya, sobrang pagod, yun na talaga yung tendency na may himatay talaga ako, na may point na nangingisay talaga ako nung parang may epileptic na, tumitigas na yung mga kamay ko. Tapos yung sinabi ni Sir Marvin na sige, try mo yung product namin na ano, CMD. Yun muna yung pinatry niya sa akin sa tubig, 15 drops sa isang baso. Tapos nung isang linggo pa lang siguro, nagulat yung magulang ko na lumalakas yung boses ni Kathleen, na lumalakas ako. Tapos ngayon, lumalakad, pumapasok ako sa office, lakad na kahit second floor to, kasi hindi na ako yung hinahapo, yung hindi na ba ako nung nagkukulang sa hininga. Tapos ngayon, araw-araw talaga lakad talaga ako. Tapos yung pagkain ko dati, ano yun, limit lang yun, kasi nga hypertension ako, bawal ako yung sobrang kumain. Tapos yung pagkain ko, parang ako nagda-diet lagi. Pero ngayon, parang wala na masyadong bawal, kasi kahit anong kainin ko, okay na. Wala nang magsasabi sa akin na, oh, tama na yan, isang kain lang. Pero ngayon, better na yung pakiramdam ko.
2: So wala na yung mga sintomas na nagpahirap sa'yo?
3: Wala na. Kahit nai-stress na ako dito, yung may mga may pasyente na umiiyak na talaga na, ano po yung sakit ko? Yung ganun. Hindi na ako nai-stress sa kanila na pag uwi sa bahay. Hindi ako yung total yung pagod na pagod.
2: So kalmado na.
3: Opo, relax na lang din. Tapos dito kasi senior high grad lang ako, and then na-train naman ako dito sa pagbabasa ng health analysis. Tapos yung knowledge ko bilang first aider sa school, parang nag-upgrade pa ba siya lalo, kasi nung nag-take ako ng CBF, tapos Supreme Juice, tapos nag-mineral pa ako, parang tumalino ako.
2: Wow. Ayun, so yung oxygen sa bahay nyo, kamusta, wala na yun?
3: Waiting po sa mga naghihintay kung sino may gustong bumili.
2: Ay, oo. At least nakawala ka doon.
3: Oo. Naghihintay na lang kami na kung sino may nangangailangan. Pwede namin ibenta.
2: Oo. So, sa ngayon, nang nandito ka na sa health code, goodbye himatay. Goodbye mga yung nararamdaman mo. Wala na talaga.
3: Wala na rin po talaga. Tapos goodbye na din dun sa mga friend ko sa hospital, kasi kilala talaga nila ako, kahit yung guardia doon, kilala nila ako. Pero ngayon, nakikita lang kami, wave lang, sa daan lang, hindi na ako nasa hospital.
2: Wow, so ma'am, tumatayo yung balahibo ko, ma'am. So, ma'am, sa mga nakikinig, ano yung nais mong sabihin sa kanila para subukan din itong ating produkto?
3: Dun sa mga listeners natin, kung may doubt kayo sa product namin, kasi hindi mo talaga masasabi na hindi siya totoo kung hindi mo siya natatry. And then, sa mga nagme-maintenance, wala pang nagme-maintenance, nag-graduate doon. Kung ako sa inyo, kung hanggat maaari, may pera kayo, unahin nyo na, kasi minerals deficiency, mostly yung natitrace sa atin.
2: So, yun. Very good. So, ma'am, maraming salamat. And ano po uli ang pangalan mo? At taga saan ka, ma'am?
3: Ako po si Kathleen Joyce Enal mula sa Lokman, Quezon, Barangay Ayuti.
2: Maraming salamat!
1: So ayan, atin pong napakinggan ang napakagandang kwento ng patutuo sa paggamit ng ating Power Trio. So kung kayo po ay tulad ni ma'am na nahihimatay or hypertensive, mataas ang BP, or epileptic, ay maaari nyo pong subukan ang ating Power Trio. So ang ating CMD, CBF at yung ating CBJ ay magandang tulong po sa may mga ganong karamdaman. So mga epileptic, yung mga nangingisig, yung mga hypertensive at yung mga nahihimatay. Ayan. So pwede

0: matutuan ang ating mga CMD Center dito po sa Oriental Mindoro. At syempre po sa mga may mga katanungan ay maaari po kayong mag-text sa aking numero 0912-971-4306, 0912-971-4306. So yan po ang aking numero, i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. Anyway, meron pa po tayong isa pang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating power trio. So ang kanyang patotoo ay pakinggan pa po natin.
1: Ayan at magandang araw sa lahat po ng mga nakikinig. So meron po tayong kasama dito na may magandang kwento. Ano po, nang gumamit siya ng mga produkto dito sa Health Code International. So Tay, lakasan mo ang boses mo ha. Ano po ang pangalan mo?
2: Andres Sumilang po.
1: Andres?
2: Sumilang.
1: Sumilang, taga saan ka po?
2: Taga Rizal Poblacion, Lopez Quezon.
1: Taga Rizal Poblacion ng Lopez Quezon, ano po ang dating problema mo sa kalusugan nang ikaw ay hiwala pa o hindi pa napunta ng opisina?
2: Ako po ay matagal nang masakit lagi ang tuhod, pag minsan na yung buol, at hindi ako makalakad ng maigi, lalo na pag malamig, napakahirap.
1: Ano po yun? Arthritis?
2: Rayuma.
1: Rayuma? Sumubok ka na po ba ng mga ano dyan, ng mga... ininom na gamot, pampaalis po niyan.
2: Oh, dati ho ay gumagamit ako na...
1: Huwag mo ng pangalanan. Basta meron.
2: Meron. Oh.
1: So anong nangyari pag nakakainom ka?
2: Ay, nare-relax po. Kaya lang, pagdating ng isang araw, wala na naman.
1: Wala na naman. So, maliban po sa'yo, sino pa ang may problema sa bahay?
2: Yung pong aking ate.
1: Yung iyong ate?
2: Matagal nang hindi nakakabangon at hindi nakakalakad.
1: Hindi nakakabangon, hindi nakakalakad.
2: Pag hindi kaya ng mga apo.
1: Bedridden?
2: Ang problema po ay talagang kahit anong gawin, hindi na makakilos na maigi.
1: Opo, tapos?
2: Ang ginawa ko po, bumili ako ng yung 100 drops ng CMD dito sa inyong opisina.
1: Oh.
2: At yun ang pinapainom ko yung tubig na nilagyan noon. Isang galon siguro yun.
1: Isang galon, nilagyan mo ng 100 drops lang ng CMD. Pinainom sa kapatid mong bedridden?
2: Opo.
1: Ano po nangyari?
2: Aba, ay ikalawang araw po nang bisitahin ko, hindi ko na makita sa bahay.
1: Pangalawang araw, binisita mo, hindi mo makita sa bahay?
2: Opo. Yung pala, palakad-lakad na.
1: Palakad-lakad na yung bedridden na kapatid mo?
2: Awa ng Diyos po ay talagang parang kung saan ay... Instant na nangyari na lakas ng aking kapatid.
1: Instant na lakas ng iyong kapatid. Aba, may mga nasubukan kayo dati na painumin sa kanyang gamot?
2: Ay, hindi ko po alam kung ano. Siya po ay may tawag dito, maintenance.
1: May maintenance?
2: Mm.
1: Opo, pero meron. Huwag nyo lang pangalanan kung ano yun. So, nang uminom siya, walang iba bang ginamit na kapabangon sa kanya? CMD lang?
2: Opo, yun lang pong CMD. Wala nang iba.
1: Wow naman, nakalain mo. So, ano pangalan po nitong kapatid mo?
2: Concepcion Esclanda.
1: Concepcion Esclanda. So ikaw, Tay, kamusta yung rayuma mo na sabi mo masakit at napipilay ka?
2: Naku, malinis na po. Hindi na nasakit.
1: Hindi na nasakit? Wala na?
2: Wala na.
1: Wala kang ibang iniinom na gamot?
2: Wala po.
1: CMD lang ginagamit mo?
2: Yun lang po.
1: Wow.
2: Hindi ko pa kayang bumili ng Supreme Juice at saka...
1: Kita mo naman yan si tatay. So syempre tayo sa mga nakikinig, ano po ang gusto mong sabihin sa kanila kung halos katulad ng iyong kapatid na bedridden, ano po, at nakahiga na lang, wala nang lakas, walang kakayahan bumangon, katulad sa'yo na matagal tiniis yung aray ng rayuma, ano po yung aray-aray, anong gusto mong sabihin sa kanila?
2: Para po sa inyong lahat, kung kayo po ay merong aray-aray, kung kayo'y nahihirapan na lumakad at masakit ang katawan, CMD lang po ang kailangan ninyo. Makaka-relax na kayo.
1: Ayan, at once again, Tay, ano po ang pangalan mo?
2: Ako po si Andres Sumilang ng Rizal Poblacion, Lopez Quezon.
1: Andres Sumilang ng Rizal Poblacion, Lopez. Maraming salamat po.
0: So ayan, atin pong napakinggan ang isa pong kwento at patutuo sa paggamit ng ating CMD. So sa merong mga rayuma dyan, subukan ang ating CMD. At baka po makatulong sa inyong mga iniindang karamdaman o sa mga masakit.

0: sakit na parte ng katawan. Subukan po ang ating CMD sa mga ganong karamdaman. So, sa may mga rayuma, mataas ang uric acid. Ayan, ang laking tulong po ng ating CMD. Lalo-lalo na kung power trio po ang gagamitin po ninyo. So ayan, anuman po ang inyong mga karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, kung mataas po ang sugar, hypertensive, may hyperthyroidism, hindi makatulog, hindi normal ang pagdumi, mga sakitin, may mga ulcer, hyperacidity, o may mga bukol sa loob ng katawan, subukan po ang ating Power Trio. At syempre po, bumisita sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. So ayan, take note po, andito po ang ating mga free health consultation day. So ayan, so meron po tayong apat na CMD Center dito po sa Oriental Mindoro. So ayan po yung ating CMD Center Calapan, CMD Center Pinamalayan, CMD Center Bungabong, at CMD Center Rojas. So apat na CMD Center na meron pong mga free health consultation day once a week. So ayan, kung kayo po ay mga taga sa bayan ng Nauhan, Victoria, tagabayan po ng Bako, Calapan, San Teodoro at Puerto Galera, ay maaari po kayong magsadya at i-avail ang free health consultation day ng CMD Center Calapan tuwing Huwebes. So ito po ay once a week at mag-i-start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So free health consultation day once a week, at ito po ay tuwing Huwebes sa CMD Center Calapan. At kung kayo po ay mga tagabayan po ng Socorro, tagabayan po ng Pola, syempre mga taga Pinamalayan at mga tagabayan po ng Gloria, ay maaari po kayong magsadya at i-avail ang free health consultation day, free health consultation sa CMD Center Pinamalayan tuwing Miyerkules. So sila po ay may free health consultation day tuwing Miyerkules once a week. So ito po ay mag-i-start din ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At syempre po sa mga taga bayan po ng Bansod at mga taga bayan po ng Bungabong, kayo po ay maaari din mag-avail ng free health consultation day ng CMD Center Bungabong tuwing Lunes. So, meron po silang free health consultation day tuwing Lunes ang CMD Center Bungabong. So, ito din po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At kung kayo naman po ay mga taga-bayan po ng Rojas, taga-bayan po ng Mansalay at Bulalakaw, ay maaari din po kayong magsadya sa CMD Center Rojas. At sila po ay may free health consultation tuwing Sabado. So, mayroon po silang free health consultation day tuwing Sabado. Start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. So, itong mga free health consultation day po ng bawat CMD Center ay once a week lamang po. At ito po ay first come, first serve basis. So, pero yun, take advantage po ninyo ang mga free health consultation day po ng bawat CMD Center. So marami po kayong matututunan or malalaman about sa estado ng inyong mga kalusugan dahil ito po ay merong more than 30 na results na i-explain po sa inyo. So malalaman nyo po doon kung kayo po ay merong like fatty liver, mataas ang uric acid, may pagbabara sa mga ugat, hirap matunawan, merong hyperacidity at marami pa pong iba. So madami po kayong matututunan po doon. So take advantage po ninyo ang mga free health consultation day dahil ito po ay once a week lamang. So kung hindi naman po kayo makakapunta sa mga free health consultation day, ay available naman po ang ating mga health consultation, pero po ito ay meron na pong bayad maliban po doon sa mga free health consultation day. At syempre po, saan po ba matatagpuan ang ating mga CMD Center. So ito po ating mga CMD Center address dito sa Oriental Mindoro. So CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, J.B. Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite, Tawiran. At CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro, tapat ng Peaceful and Mahar Funeral Service. At CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagumpayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas, located at Sityo Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. So bukas po ang ating mga CMD Center, Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So ang ating mga CMD Center ay bukas po ng Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga at hanggang alas 5 po ng hapon. So ulitin ko po ulit ang ating mga Free Health Consultation Day. So meron pong Free Health Consultation Day ang CMD Center Calapan tuwing Huwebes. Ito po ay once a week lamang at mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At CMD Center Pinamalayan ay meron din po silang Free Health Consultation Day tuwing Miyerkules. At ito din po ay mag-i-start din ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At CMD Center Bungabong ay meron din po silang Free Health Consultation Day tuwing Lunes. At ito po ay mag-i-start din ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At CMD Center Rojas ay meron din po silang Free Health Consultation Day at ito po ay tuwing Sabado. So alas 8 din po ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So ito po ay first come, first serve basis. So yan po. And syempre po, bumisita sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. At ito naman po ang ating mga CMD outlets and distributors around Oriental Mindoro. So sa mga taga Calapan, available po ang ating Power Trio sa Chicasio Pharmacy sa 12 Bocayao, Calapan, Oriental Mindoro. Sa kanto lamang po ito ng 12. At sa mga taga Baco, available po ang ating Power Trio sa Taurus Pharmacy sa Poblasyon Baco, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa palengke ng Baco. At sa mga taga Socorro, available po ang ating CMD sa HealthLink Pharmacy sa G. Aranas Street, Zone 4, Socorro, Oriental Mindoro, along Main Highway. At sa mga taga Pola, available po ang ating CMD sa Woodward Pharmacy sa Barangay Batuhan, Pola, Oriental Mindoro. At sa mga taga Mansalay, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa B. Del Mundo, Mansalay, Oriental Mindoro. At sa RFS Store sa Poblasyon, Mansalay, Oriental Mindoro. At syempre sa mga taga Bulalakaw, available din po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa Kawakat, Bulalakaw, Oriental Mindoro. So ayan po yung ating mga CMD outlets and distributors na malapit po sa inyong lugar na maaari nyo pong mabilihan ng ating CMD o ng ating Power Trio. Kung kayo po ay malapit po dyan, ay maaari po kayong magsadya. So ayan naman po ang ating mga CMD office or CMD center. Ulitin ko po ulit ang address ng ating CMD Center around Oriental Mindoro. So, ang ating CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, J.B. Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro, tapat ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite, Tawiran. At CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro, tapat ng Peaceful and Mahar Funeral Service. And CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas, located at Sityo Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. So ayan po yung ating mga CMD address around Oriental Mindoro. At bukas po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, Lunes hanggang Sabado. So hanapin nyo lamang po yung mga signage na may nakalagay na CMD. So cell mineral drops po ang ibig sabihin yan, ang ating na CMD. So yan po kasi yung kauna-unahang produkto ni Health Code International. So kung kayo po na mga nakikinig ngayon, anuman po ang inyong mga iniindang karamdaman, huwag po kayong magdalawang isip na subukan ang ating power trio para malaman nyo po kung ito po ba ay epektibo o makakatulong sa inyong mga kalusugan. At syempre po, para malaman nyo po kung mabisa ba ang ating mga produkto, ay kailangan subukan po talaga ninyo ang ating mga products. At syempre, lagi pong available ang ating CMD o cell mineral drops, ang ating CBF na cell bio food, yung ating CBJ o cell bio juice, at yung ating CRJ o cell rejuvenate juice. Available po lahat yan sa ating mga CMD center. So visit lamang po kayo sa aming mga CMD center para mas mag-guide po namin kayo sa tamang paggamit at dosage po nito. Ayan, so ang laking tulong po ng ating power trio sa may mga iniindang iba't ibang uri ng karamdaman, internal man po ito o external. So visit lamang po kayo sa aming mga CMD center. So anyway po, dahil inabot na naman po tayo ng ating oras, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik at nagtitiwala sa produktong power trio. At syempre po sa mga taong patuloy na nag-share ng kanilang experience at patutuo sa paggamit ng ating power trio at patuloy na ipinapaabot ang kagandahan ng produkto sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga kakilala. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, so inabot na naman po ulit tayo ng ating 30 minutes ng radio program. So abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon. So ako pong muli, Manilyn Gao po, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na ang mission ay maipabot po sa inyo ang kagandahan ng Health Code International product. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.
1: Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rizal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Mapanatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

Ay, o batang tambay, nalulumbay sa buhay, o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nag-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Eto sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Old Tanggay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Screen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2,000,000 pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng apat na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: Nag check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan naman ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. 1
3: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabo.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: nag-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental, Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. I see SD Bungabong.
3: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakinggan.

ano pa hinihintay mo? Tutok la sa Big Big Big Radio. Big Radio. Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BScreen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
2: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: 1, 2, 3.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.